Kung dagang maguna tila ganakta, marirat sa Panginoon sa pamarenta ang sarapon ng dibangon, betak maguna siya ng tukulinyari.